Ana kusanizunem sa ama usungal aiza. Ana kusanizunem sa sunatianta. Silim madi ama usungal ana. Silim madu lumur tiama.